0: He Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwana masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisiwa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi jona leswi.
1: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga swi koti ku ya ntirhweni, avanana va nga swi koti ku ya xikoleni.
0: Hi jona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi ti vhikela wotlhe masiku.
1: U lalisini maseve, a muchikitelo xivhikelo xa hina, a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wotlhe ndzi nga ta phazama. Vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.

0: sopi unga byala ga makanji avan'wana va ku cinderi avan'wana va ku itotonto avan'wana va ku isopi avan'wana va ku nipa hi xilungu entan'wu i byala leyi humaka eka makanji i bindzula ngopfu a vanhu va girani maxitambe ku ni parti leyi ya sumu leyi va nge mujambani a mujambani kambe u huma hikwalaho ka makanji maboti i tshinya ga vurimi ka mikanji i tshinya ga khulo va nge eka xiboti kasi i ntlangu lowu humaka ku lembe ni lembe ekumbeleni ka lembe ka dixi ka maboti kasi ku vitanisa va matiko kasi ku ta vona leswi hi bindzu laha ku ndzeni ka dixi ka maboti
1: bindzulo wa lembe leke swi ni swi nga vulaka ku ti tonlela ti nga ni ta tikarusu mutikotileko swi le mukaa
0: yi wa ni media ya ma 3,000 toneladas 3,000 kwake kwa zama tonelada 3,200 toneladas leswi swi nga pimisiwile ku nga ve bindzu lowu maji hi ntiyiso loko se swi sungulile ku bindzula hi vi hundza ka mpimo lowu hi nghena ka ma 4,000 toneladas ni ku hundza vula hi mpimo lowu wu nga tsaliwa lomu ka mabuku lawa hi nga commercializara swona maji a tshemba ku wa mpimo lowu podi hundzile hi wu ta hundza hikusa hi vi hi nyima a ku hlaya a mpimo lowu a ku xavisa ka tikarusu hi loko ku va le ku na tivhula loko ti ni tivhula ti vi u nyima ku xavisa ka tikarusu maji loko yi nga tsema kambe ku na vhula hi tlhele hi sungula kambe ni varimi lava va nga ni mari mazin ya vona va vula ku hina ni masinku 6-10-20 toneladas ya tikarusu ku wena u ti lavaka ti kona sweswi tikarusu va xavisa tikarusu vanhu sweswi ti sunguleki ku xavisa ha tshemba ku hi ta hundza ka mpimo lowu hi nga wu pimisele wona a ku bindzula hi wa ma 3,000 toneladas hi ta nghena muka ma 4-5 hambi ku tlhela hi hlometela muka ma 6 toneladas hi ta nghena ku hi xavisa ka tikarusu leti apresu leyi nga vikiwa hi mfumo ya 45 hi vi hundza hikusa a varimi va hina va vini tikarusu leti to saseka va langele va landzelele minawu leyi va nga byela leswaku ku lava ku mi hlawulela tikarusu hi swigava ku ni ta primera ta segunda ta tirisera na hambi ta kwarta entan ku lava ku mi hlawula tikarusu kasi mu ta xavisa ku loko a chikela munhu mi mi byaku leti i pimi lo loyi pimi lo hi vi hundza ku xavisa ka tikarusu hi vi chikela ateka presu ya ma 50-55 ate 60 meticaxi hi vi hi xavisa tikarusu muka maboti entan'wu i presi leyi nga hi tsakisa ngopfu hikusa a vi zangi vi lwisa byi lavisa ku hi vi hi lwa ni vaxavi hayachi muxavi loko va a ti wona ti mu tsakisa a vula ku mina ndzi ta xava tikarisi leti hi presi ya 3-55 entan'wu a vaxavisi votlhe va tsutsumela ka luya lomin'wana ku mina ndzi ta xavisa senta a zi kuma votlhe va gudela ka luya nikasi ku va ya va xavisa leswi laa ku vula ku a presi leyi yi nga tsakisa muxavi yi kombekisa khati ku a tikarusu ta hina ti vi ti saseka entan'wu ti mu kovidelaka ku nata ndza swi kota ku mina u ndzi engetela hi ku tsaku ka mina a ku ndzi xava hi presu leyi ya le henhla kasi ku muta eka mina
1: kasi ku nguva leyi taku ti ta simamisa ku saseka swini swi mihewa ku ndzi tshemba ku se ku sangule ntirho wa ku basisela kasi ku ka fafaseliwa mikanji yi ngani a mimirhi yi kona a michini yi kona swi lomuka kwihi
0: a xigava xa ku lunghisa ka mikanji xi sungulile loko mu hundza tindhawu tin'wana tin'wana mi fambaka kona mi ta swi vona leswaku ze va sungulile a baselelo ya mikanji leswi vulaka ku ma tratamento masivu di limpeza podi di limpeza leswi ku nga ku tsematsema tirhavi leti ta ku woma ni ku tsematsema tirhavi leti to va ti nga tiyanga ni ku rima ka byanyi ka siku wa mikanji yi ta kota ku yi kula yi sasekile swi sungulekile leswo a mikanji kota vito muka mabota a nguva ni nguva hi vi hi haxa leswaku ku lava ku muengetela a ku rima tindhawu hikuza hina laha hofisi hi bisi ni ku byaletela a mikanji leyi va nge ku produsela mamudas hi ni mamudas leyi va nge mamudas inxeritata hi ni mamudas lava nge ma semeni polyclonal hi ni tambe tikarusu leti ti byalisiwaku sweswo na ti nga byaliwa na ti nga si ma na ti nga si cheliwa nimuka mavhazo u teka u ya byala le masin'wini entan mintirho leyi mahekaku ku nga ku lunghisela ka siku hi ta nghena ka guva ya vurimi a mikanji po ndzi nga tshembi hi numero ya kona kwa tilanga maji lomu ka fazi ya ku tsutsuma ngopfu ya ku hi masiku mambe hi ta vula a mitsengo leyi ya makonta xi nga ka yona
1: hi bungile bava João Mungwambe bululegi hi nugikaketa hi ta wu hi ta mbhitisa ka longoloko wu landzelaka mixileyi muvi na Armindo Masing swin'we na Tomas Valoyi Gichil Murimi.
2: Gichil Murimi
3: a kusukela muvhulu kala wa zihlanga
2: mabulu hi ta wurimi wufuyi swin'we ni magela manene Gichil Murimi.
4: 5:42. Bom dia, Armindo Masing. A carreira de na coluna anterior, Armindo Masing, aquela uia, ni Mahunco e Tindau.
5: Província Inhambane, ni Masoko Ayo.

0: Silimwing set, gichile hoyo hoyo ka longoloko ma fambela lomo jitara twin la hanya mont ingatwa hibolisana ni aba Diocletian Matsimpa kutahili hika mitiro ta maphoyisa le ka konelela a jitaratu lo ingatomolosa ka lechikati gichile hoyo hoyo ka nwan mnongonoko
1: kana mambo gichile hi khala bonga kambe ku nyikwa amole lo mitiro ya Radio Mozambique kaskwa heta ulaula hileti mahikako lumstrato ni za hina heta ulaula hiviki ga kusukela a 5 kuyaka kasi hiviki ga 9 kuyaka 16 wa julu lwi kasi loko hi karhi hi hlola hi tlhelo ka timhangu hi kumana leswaku hi tlhanganile ni timhangu timbirhi timhangu ti xungetwa a dispist ku nga ku tshutumuka ka movha wuwa kasi a yin'wani mhangu ku chayisana ka movha ni xithuthuthu timhangu leti ti hundzisile a ntlhanu wa mihefemulo ti bayisela vanhu vanharhu kasi ku hohlomokela a mimovha yimbirhi kutani amimovha yimbirhi byona ni xithuthuthu loko hi hlola leswaku tona timhangu leti maheka kwihi a dispist yi maheka le ka district ya le Murhumbeni leyi kunene yi dayilaka vanhu vanharhu kasi a shock entre ka rumoto ku nga ku chayisana ka movha ni swithuthuthu byi mahekile aka district ya le Kapande laha ku luzileku mihefemulo yimbirhi a swigelo bya timhangu leti loko hi cuka ku tsutsumisa ka mimovha ni court de prioridad leswaku munhu a nghena xitaratweni a nga rhanganga ku lava ku ti basopa leswaku makona malunghelo ya ku nghena kani ni ku va makona hi le swigelo kunene swi vangeleke timhangu leti ta timbirhi a ku fambeni ka vhiki leke hi nga na kona
0: i swona kambe loko hi cuvuka a tihlayo ta timhangu ta mimovha ka laa vhiki ngambelaka a ku wuliwa leswaku a timhangu ta movha ti karhi ti rhelela hakuva ku ni a gondziselelo nyikiwaku hi a maphoyisa ma nyikaku aka vachimbeli va mimovha se nyamuntlha hi tlhela hi vuya ni timhangu timbirhi ta mimovha leti nga va ti hundzisa a mihefemulo i ncini lexi ngo tshuka xi nga fambi swona laha ka gondziselelo kambe ka mitirho leyi ta ku na yimahiwa kasi ku koneka timhangu leti ta mimovha
1: a swigelo swa ku maheka ka timhangu kota hi nga wula hi ku tsutsumisa ka mimovha ni makorti prioridad va ha kumeka lava va ku hambiloko hi kona hi koka ngheve va ha kumeka lava va ku va nga le kuziwa chumu hi ku loko vhela hi cuka timhangu leti ku tsutsumisa ka movha swilo swo mahiwa hi munhu a hi swilo swa ku kutani hi ku goheka ka movha hiswinge ma questions mekanika nada hi cuka makorti de prioridad laha ku cuka makorti de prioridad ku tolovela ku onekela ngopfu leswaku a va ku famba hi swithuthuthu a wu nyiki ka vona va tolovela ku jaha va nga hale ku hlonipha leti nga timfanelo ta laha ka mafambelo ya laha xitaratweni maxi a mitirho ya hina ya ha sima makuma ha gondziselela hi ku hi vona leswaku gondziselela hi xoho xi nga xibamu xa hombe eka siku yi ci hi vuna laha ka timhaka leti loko hi cuka fikelege hi mahile ku ringana a 15 wa mapalestra ma nga gondziselelo ya ku tsalangana kasi ka mapalestra lawa ma ve ni mihandzu ya ku gondzisa a 12,641 wa vanhu va ku famba hi mikondzo lomu switaratwini lomu ka tindlela leti ku fambafambaka mimovha lomu swikoleni hi ku tiva leswaku vanana vanyingi va ha yi lava gondziselelo leyi hi nyikile gondziselelo ka nhlayo wa 5,074 wa tialunu laha ku nga ni 908 wa vagondzisi a vachembeli va mimovha ya tixaka tokhe hi nyikile gondziselelo ka nhlayo yi ringana ku a 7,700 hi nyika gondziselelo ka vafambisi va mabasikini hi nhlayo wa 1857 kasi a vafambisi va swithuthuthu a gondziselelo ya hina hi nyikile ka nhlayo wo ringanaku a 918 lo mabazarini nguvunguvu wa provhinsi ya hina Nyambani yi onekela leswaku ni mabazari yo tala ma nga lomu switaratwini kuma haloko ha fambafamba nguvu hi nyika gondziselelo hi gondzisile a 22,036 wa vaxavisi ni vaxavi hi ku a hi vaxavisi ntsena hi na wuvo xava hi tolovela ku xavela na helaharuweni hi na wuvo xava hi tolovela ku hi rhandza ku xava leswi swi nga laharuweni hi tshika ku nghena mabazarini ma ku ha tolovela ku famba hi nyika gondziselelo leyi lomu ka mimovha leyi ya ku kekeka vanhu hi nge mixapa ku ni vakobrador va nga vaseketeli vona wu lava ha tolovela ku bulisana ngopfu navo hi ku onekela leswaku a vunyiki ka vona hi vona va hundzaku a muchembeni va tata vanhu lomuyani va tlhela va nga vi na xihlonipho kwalaho ka ku tirhisana ni vanhu lava hi kumaha loko hi gondzisile vhiki leki a 1,576 wa vakobrador hei kutsalangana.

0: ka wona kasi a mimovha ya khelelwa hi vapassagiri va ku tsalangana makunu na vona wo lava ha bulisana nawe kusa vonawo loko u vona swaka movha wu tele hi wona u fanele ku famba ndza kuma wun'wana ma ku ha bulisana nawe na vonawo hi tinhlayo hi kumile a 21,746 hi leyi gonselelo hi maheleko a fambo wa vhiki
1: i jona kambe ka gonselelo leyi hi ta vuya laha ka ku ndlulisa a nhlayo ya vanhu lomu ka movha vapassagiri va hlengela kasi ka ntirho lowu mutaku na muma ha kota maphoyisa va swi kota kasi ku fona kumbe loko va hlangana ni muphoyisa ka kona la xitarato va wula leswaku alomu ndzeni ka movha hi hundzisile nhlayo kumbe ku ni loyi a nga petiwa ka ku susumetiwa ku va laka ku petela vanhu va kobradori va ni swaku va ku chovha va ku ni u ta kuma ku enela va ku va enela hambi hi vanharhu ku va movha se u tele
0: aka swigelo swin'wana va kona va wulaka va nga ni ku hlengela ka maphoyisa swikhoke leswi talola ku kumeka hi luya a nga ha kuma xitulu loko va ta peta lowo vhumala xitulu se a nga zwi ku tshama khwatsi hi yena a kumeka ku na khala maxi yena loyi wo ta koramisiwa lomu ka movha mon khati omiyela a nga wuli chumu kani le bisa loko ata kuma na maphoyisa a chisiwa vanwani va kumeka na vakari va hlundzuka vanwani va bonga bonga a hina hotshelwa mimovha ya kala maxi a rivakelwa leswaku a utumi gako hi gona girangileko a ku hundza a ku hatla chikela lomu a yaku kona hina ha tolovela ku hlohletela leswaku loko u hini programa yo suka maseji zama ku vhuka matreji makwadri u zama ku phendzula kasi u ta ku yini u ta kufela ku ganya nkama hi ku loko u ku ta ganya nkama lerweni a movha a hi wa wena a wu tika moto xikela hi wona xin'wana xigelo xi vonaku a va chembeli a te makwatri lomu tipurasa matreji yi kona mimovha ma ku hina vakheleli va movha hina hi celwaku ka man'wana hi guma se hi ya xiku yini hi ya lava lowu nga laha ndleleni xa ku nga wu hi teka hi nga ha rindzeli lowu nga le bixeni ma ku swa kumeka swihi swikarato leswo ha swi kombela nguvu ka hina wu hokheni tanto hina vo kala mimovha na hina wa mimovha a hi hlengeleni hi mahanyandza yin'we kasi hi tlhelisela ndzhaku timhanga ta swikarato swa timhango
1: kolomu ka ku ndlulisa nhlayo ya ku ya vanhu lomu movheni ka tshuka koneka leswaku a ka nkama lwa ku vanana va ya xikolweni or maseji ora ni loko ku chikela xikati xa madozi hi wona a mimovha leyi yi ndlulisaku nhlayo ya vanana lomu kamukaka mixapa a yin'wani ku vhala xivhalo a va vhalanga n'wanana a tshama laha handle o famba basi a ku vhaliwanga nchumu n'wanana hikuva a nga ti nchuma se ku o kokiwa a petiwa lomu movheni hi cobrador hikuva a nga celiwa hi hi ntirho lowu mu mahaku kasi ku nga oneki u nga tshuka oneka timhangu leti nga to tshuka ku luza u tumi vanana vanyingi kumbe va bayisiwa
0: sempre mabulo ya hina lawo loko hi lomu mapurasa loko hi lomu ka ku tirhisana ni vachembeli hi kombela leswaku va nga hundzisi nhlayo loko hi vulavula hi ku hundzisa ka nhlayo hina hi khedi swaku lava va vanana lava va passageri para hina vokhe va passageri a celeletelo hi xisiyaku hi lexa ku kombela ku va nga ta timovha cini ximahekaku loko va twa swaku maphoyisa ma laha ka nsinya wo karhi ma laha ka ndzuti wo karhi va chikela laha kun'wana ka makhati a nhlayo na hi ya yinene un'wana ka makhati u ta vona vanana na va hundza u nga swi tivi ku vana lava wa lomovheni vo pumbi va vabyeliwa ku hundzani la ka maphoyisa swi tolovela ku famba swi maheka phambeni makunu hina ha simama ku yini a ku nyika gonsela leswaku a va chembeli va nga hloti maphoyisa loko hela xitaratweni va nga mahe va vanene loko va wona maphoyisa hambiloko ku nga hina maphoyisa va wa mahe va vanene ku hi wugama loko swi ya goheka sempre ma ta xikela maphoyisa ntan'wu hi lexi xileletelo hi tolovela ku cinkela loko ndzi chusa ndzi va nga le ku famba ndzi nga vulavulanga hi timhaka ta byala hi sechile timhaka ta ku sungula na ku vulavula hi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha mintirho ya hina yi maha a ku secha ka vatsutsumisi va mimovha kasi a vhiki legi hi sechile a ku ringana a 528 wa mimovha a 93 va kun'wile na vatsutsumisa mimovha lava va tsayisiwile va nyikeliwe mimulta kasi a 14 hi lava va nga suseriwa amakarta hi ku ve na vatsutsumisa a ku tlula mpimo ndzi vala ku vulavulanyana kambe hi byala hikusaka simama ku vonekela a vanhu va ku nghena switaratwini na vapopiwile mintirho ya hina hi yimahile hi nhlayo ya ku 39 wa masonge ya ku secha timhaka ta byala laha ku sechiliweke ku ringana 125 wa vachembeli a 5 ni 3 va kumilwe na vakarhi va chembela mimovha na vapopiwile kasi va tsayisilwe a ka ku tsayisiwa loko a 5 wa vona va tekelwe makarta kasi ku yini va ya nwa byala kasi loko va gama ku nwa byala va tave va wisa nqondo va tata rikoperela makarta yabyo hi leti ndzi nga lava ku kombela ngopfu ku hi vulavula hi tona kambe ta byala kasi hi kombela fumbe a vachembeli va wa suke ka timhaka ta ku nwa byala va khoma vulanti
1: Ijona a madwala lawo maniwa ngovu kumbela akaviki kambe uku hontiru handle ka kuteka a mapasi alomo hi vulavula hi lomitirweni kwihi uku hontiru a mitiro maphoyisa kona xitarato ma haku ku alava nwa ku ngovu madwala hi va chimbeli va mimova lawo ku teketa vanhu va ya vanhu va ku hambana hambana ni vona vanwa kambe kuni lava va kuma kuluma ama mitirweni lomu ka tikoponi lavula kumbela ka viki mun'wana ku chikela kaya nga sina chikela kaya a chikela kwa ndhawu a khoma kopo a kuma nghena movhini a fambisa movha u kona ntirho lowu mu ma ha ku kota va funile va xitarato lomu aka tikoponi ka swi ku bulisana ni vatirhi
0: a kodi ku distrada ja ya nyikanyana mole wona leswaku loko a hi munhu wa ku fambisa bya yena ni movha wakwe ku ni ntsengo lowu vhumetwa ku nyana kunwa byala unda kota anga yeche maku loko hi munhu wa ku pakela vanhu loko hi munhu wa ku tira so he karata ga kona gaula ku lweyi o tira he karata taundu wa ku tira he karata hambe kopo yimwe basi wa betelo kani lezwi ha tolovela ku ina ku va vusheta leswaku hi ni zwipicha hi ma final decimana ku vangwana va vula ku ndzo suka hele muchadweni ngiwa he kona nyana loko u ya muchadweni swo swa ku wena wa khoma kopo lava munhu wo hako u ya a khoma mofa nompodi u ya na u khomele mofa ko u ya hele tsakweni ma xipodi u ta goha le tsako le a swi tsakisi ku va ku wa hele muchadweni wa manyana makona a manziko va ku kusuka ka hina la muchadweni i xichayisile ximani manyana i tibayisile n'wana ka xikari i ha khomelele mofa hambe ku luza vutomi zokhelebya swa ha saseki ntan ha hlohletela ni ku gondzisa vokhle a va chimeli va mimovha leswaku va wa hlomele a kodo kasi a byi tiva masi loyi wa ku fambisa vanhu loyi a nga buvhi ku ya vhula kodo a tekele ku byi twa ku a nga n'wi byala hikuva a swi tiva yi gondzile leswi le xikolweni ka
1: a timhaka leta ku ka vachimbeli va ku va va na tikarata ka tshuka a vhiki nga bela va kumiwile ku kumiwe va na ku kumiwe vachimbeli lava ku va nga na matshamela manene ya ku fambisa mimovha kumbe a byi se na humelela
0: a se tlhengana nato masikwana lawa hi ku ve hi laha Radio Mozambique hi walaya ku kombela a ku hina vapapayi hi ku hi nga kona lomitini hi twaka swa ku le kaya ndzi ni movha a hi tsikeni swaku ndzi ha gonzisela mufana wa mina a munhu a gondza a movha a xikolweni hi kona ku nga ni malunghelo ya ku gondza movha entawu loko va hi kona lavayani va nga ndzi ha mu nyika movha n'wana wa mina a ya tsutsuma ya ku hi kwihi a movha wa nandziha a n'wana na loko muruma ku ya bankeni poda ya hundza le bankeni a famba lomu ku famba a chayisana ni vanhu ivyi wa nga laveki kambe ku hi gondzisa a mimovha vana na le kaya a vhiki leki hi tsakile hi kumana nginato timhaka leti loko hi hlola a hi tivi hi ku ta leveji yo fambisiwa lomu tindleleni maxi lomu switaratweni ya kala mhaka leyi ya ku tshuka u kumana ni munhu wo kala nga hina karta a nga swi tivi ku fambisa movha
1: hi swona hi la ku gemeta a mabula hina nyamuntlha magezu yo ya ku gumesa kumbe xikoho lexi hi nga rivakelo
0: a magezu yo gumesa xileletelo hi nga la ku xisiya kota tolovelo a masiku lawa nguvunguvu ku se ku khwa nyamuntlha hi cile ni hunguva ndza kholwa ku hunguva yi biliwo a tindhawu tinyingi ta provhinsi ya hina Nyambani hina vachembele hi kombela wa leswaku loko hi lomu switaratweni masiku la ya tihunguva timixu leta tihunguva nga hi wa lumeka magezi ya mamedio ka swikulu ya ta ku phambeni a ku wona loko hi tsandza leswo a hi lumekeni ma emergency ku nga ku tsopetela ka maka mofa a magezi lawa hi ma ni ntamo leswaku loko a ta mungana hi le phambeni kutani hi ndzhaku wa swi kota ku wona ku nga ku ku ni chumu le phambeni loko hi gohekeliwa hi mimovha hi wa kombela leswaku hi zama ku hi thutha hi hlehlisa laha xitaratweni hi ku masiku lawa vhela ya hunguva wa tshuka munhu a ya tigumula laha ka movha wa mun'wana a va nga timhangu hina va ku khilela mimovha hi kombela leswaku hi hlonipha vutomi ka hina ku hlonipha ka vutomi ka hina ku u ya wona movha ku lowu wu tele u ku famba ndzi ta kuma wun'wana ha celwa ha ku yini macha hi zameni ku seritara hora na ha hele kaya hi nga zami ku seritara hora laha xitaratweni hikusa swa hi vangela timhangu swileletelo ndzi nga lava ku navela ku swi siya hi vito ka department ya transit
1: hi swona hi bongile muyingiseti hi loko gameta hi laha a mabula hina ka longoloko mafambela lomu xitaratweni nyamuntlha hi ve hi bulisana na bava Diocletiano Matsimbi loyi a nga hi hlamusela kumbe a nga hi nyikaka tsakanyo wa vhiki nga bela leswi nga fambisa swona ngicile.

0: kwanza ambari ni sana na ndrangani
1: uku chezinyaga jimbe chezu in woba banyeza project ja momada madota madande dego na vambe va preparare ku para ku hongwa yo tenya bagirika mu karato chenasa dongani apo muna chenere dwawe na kupasedziani ku kusira na uloledwa uwe nyama yo wagu modego
0: ngupo ari burunya tsambe ni babi kandri ha uru hadzuko pagambe wamaona karini ni mavanyelo ya matsewana yana
1: matsewana yaya ai bo mavanyelo mazi ku respect imwaro wadi nyanga dzingadanda chizugali nyakuthavisisa vana nyakuthave mutu nyakuthave yenani ambar vizinyo mu respectar majuri aona kasiko muguje guje nguzu jana nyaje duwana nana jaje nani zot pinyo nyadzikongo nguzu nyakupotsere je jipesar sinya sinje nguzu nyapotsere je disviar kubanya kwaye a través nya mawadwa zimbanje sa shikoza stodis
0: sivindruke zidikarini
1: ai ya zatunu kani utiga ni kutekinolojia gani jinani non se porque tirandri basi na yongwa ona zifiri mikulanganya nga metepo yonga nga mabe wababo ya ba RDA ni zitelevizori zili basi ja olumotu satsabu na sumanzani satsabu wako suona bobo nyasadi nyavive ikawakozi uhata silu nyasadi sile sibata go banya ba pata satsabo ka uchiso basi basi permetare kamwe nsawo chiso mesmo basi ba be awula kulanga nyamba apo
0: yina ibota yira ga sigo ba vindugedzo murusai silusi mane ga vanya dzinzira nyadzari sitite o mudara
1: ubata mobilização nyakunya likongo nguzo o ditsitsi dzidzi mesmo dzi mobilizare o próprio país mesmo lá fiscalizar o fiscalizar o marinho certo no nyawa nyamawalo assim como nya tamini para que se o ya normalidade kai na uya no normalidade mas pelo menos o bungu gani ya
0: urukwe uri kuona dzi film dzinga wena wali wa RDA kuye be film idunduka unga inga kutsakisa ngudzi kana ngo yakona
1: ba Bruce Lee ba mani kapinga ngo be ya sister basi ore ba zaka ba basi na iwe ka hetalala basi chiji ya koni basi nyachikongo inga be yiwona
0: ba Bruce Lee ra ba mani ya si bakela kaunga ba udokore ku tsitumisa kaya
1: nada disso na kamuyo basi sibeli ayo nizoku pasamo pote muto yanana tenya kujimana okupasamo kando kujidika basi jilala ga ni dipara telefone a tiora mu eto donga nyakowe idwe kunya kowe tangwa shkwatun kushkwatun ita bero mutepe tareli apkani ita roga basi lipwali damu no tume ya mitumu ya ndangani uviera gorini ya
0: kukwadza ni kubiyelo.
1: Oh, nisipi uli kujina. Nya wanache ni yo mnziri ni kukwadza kuzi ya piyelo nye biyelo.
0: Jababi, ava nyalo ngurukui watu haji kubasela kunzimu ni akari. Kuhibi ya koni ya mcheka unga bara wivu wala kuhiko. Kukaredi upili mcheka, topioyo, unga danra kukiyo.
1: Ya, kwalichiri podi. Tamini.
0: Gnani?
1: Kwalichiri podi. Por isso, olha. Vamos a ter o tempo hoje.

0: Ino silumwing sito wa shiti chiche ngembaan, huyo huyo ka mga nwa mnongonoko wa msikati. Kati siku danyas, kwa tantolo vetu, ino wahichi manatao muta utumi watu, ino wahichi bulani mamishtiru kumba, ino ikamisa la lisima, lako mahasikambelo, samalwati ya agaivi. Ino wakambe hichi bula ni mami Baldina, ano wakambe tahigwela, utaru wata kwa chumaha kasiku vunetela, ndi wakwe hambe nikulaya vanana. Ino wahichi ulela guzinyana, ino wahichi bika tanzi. Uchenje ni mabulu sina misasidiki yeti kama mnogonoku watu. Awa okumanza ni kami na Sandra Masango. Luis Batista kona ni kami chini difiti.
1: Wansikati ni kuhanza.
0: Kayambi muhina kulosela ngundi ma ya uchange, ino wajidana lindando la Lisa James. Achibobata kasinkuwa wansikati alinga usidi sima ukatikakwe. Achintumuni uhusi kambe intini. Kuleka ulondeta nzila ya umame umahato sikasikutla isa mwana wawena. Hinengisa uchange.

0: kuna mulena o vhathu vha hombe vhathu vha mashaka u tiwana ku ayo talivhe pangu ku mvuna zinga ku koko mukhani nkoti na leka hi kula ku kombela ku vunwa u vhambenyana vhathu
1: notona se hi ndinga ri ko haka hagare ka kula ya banana vha ho vhale vha vhasikati hati dza tonya se seti tatu ngokwa ukati nya se podi komba ka vhavheli vhathu vha mame vhathu vha hombe vha huwalo aveleka ngwanana akuita aveleka yeka poti homba tutungu kwana akuita tatine na vazava fana vatutuma tutuma achikajika se mwana atsingela ka ngwanana achiona ngwanana olea apeka hambi kumobotela ngotati wakwe
0: oh achihoke ho akwako achi mame akho atsingela na mwanana mwanana ana kananga ngkota kambe ana hoka kakwa jamana depression asengese kambe a mwalaleka ni ntini ngu comportamento lena porque comportamento loko ukhata mama porque vakhona umamai uma criança espelho ka tibuko ka mama vakhona mwanana atekelela mama wakwe ngutunga kusisa tona loko ntini di ntini ka diguwa o di tini ka mama chidakwa uya nka mawola vako anta wa criança khana o renta sam ana jeka jeka be khana yo wata bwa ka tikuna hawe nka tona to maha ko mwanana o maha tatela vako a maha tatela vako wati won ja achi tsingela nguti ka mwanana wa mweyo ena na khene e ana wana ko mama khani dundi ana humanzila atinga za humanzila cha khana nga ngkota kambe
1: kambe hichi yakula ku hanzira ka kwa hivala mabulo yathu nguwa hi machu u vagwela ko va mame va le ha va chaku va khala hatsi va yimela ku ningetwa basi ku tandeka kombe ku va sina u tlhari wo mahati to maha leti chiti ka siku va semele ku hambi cho a chifadokwana va xavelwa hambi cho ku navela didin'we va xavela
0: eto ta karata ngulu beke va hange mesmo va khala haku va se mahacilo va benyane kha va mahacilo ngu ku kha va si kha va na co khata ngu cona kavana ngokhata ngu cona i mfumo ngwana u fela ku va wona ngutungutu ka va mame va va si na dibindu beke imbenyane o khala hasi va kha tigodi ku na ku khatisa ku cani ku cela ka mfumo ni wona va chitsibila va chibabwata ku especialmente ka primera dama kunku nga tona a babwata ni va a thumisa ni vanana ni va mame ntawu ana khala hasi ni va mame but a dziva ku khene kasi va mame va njicani va chivilelaka ku tumina ka vona va na maneka a va va sina chobino ku a na tela ku mahani gozo ma chikhane na male o khane na ku khane na khatisa ku cani ene se sentido porque a ti mahato neto a ti vuna porque embenya kama kasi khati kanga ne malo o khana khatisa ku cani ku maha negozi mutonje karate saka ngoto vasikati
1: ngotona ngotona hila kubonga kasingu mabulu yawa hi mwingiseti hina gemeta ngo hawa ndi maiwa ya mabulu ingawa hichi gondela tatingi ka mnongono kuwa wa msikati hichi tembisa kuya difikili dita kuni mangwani mabulu kambe sena fala ngu huchenje una vela kukuingi so udunda ku kuwa
0: talvezi au babata ngu wa wasikati
1: Awa
0: sati shuluwa
1: Anita makwako Ngutona

0: piti uchenje kambu wanga ukombela mami baldina wanita makwakwa achi wansikati njiluwa cha miditi kudiwa kasinga ditsuri wansikati njiluwa cha diti kudiwa imbi makwa hiwile la guzinyani kasikuwa hina bika tanzi
1: pra kubika mbaba tenku dini mbaba tenku dini mipau tenku dini dikoko tenku dini tinyomu para kubika mbaba kata nkulangela mbaba wako utsura ukula kwadi ukhala hakulavekako uteka mpau yako ivanzela uikuve gangela kwita udi gangedi uikula niyona uthela mpanelani kwako kumbe ngachimbotana chako handi depende kamu ubikela kukona ulithela mpau uthela simadyana uileke ihalangela 5 minutos porque podi jibala podi isibali ne uthavisa nyana matiali yakukhatwa kutoja uthela usurutaza koko uthela mule usileka sihala ivito mpaundi koko kutaja ubetela mbaba ubeta dimbaba ja sivitonyana kuda ku 5 minutos kambe kutaja ufuleka teka tinyumi takutus atenge madzatukanyana mapindanyana mipau kudoko basi para chigunya chakona chinatiya nyana kwali chita kwada kutsamba ne uchitata mati kambe akasatsambi kambe ndibeta dimbaba kutaja tinyumita kunga sinza aparti utithela ngucitimo utilekanyana 10 minutos sihala sotsi ja kamunga divali sauti então ukutaja uanda sidiviti de sorte o mexa pronto guta o dente gela é o nitela nem o dente mais saco torna nitela muda de gela se rola nyana então depois já nikala numa boa nikrisara niminengi já nipamela nitijelana nidanzala nditio nikulula nipanela yakona
0: sana kwa hidi wili ngoni wa kuzinyani imbi makwa hikimeta mnongono kuwatu wa nyasi au wa hinga wa hichibula ni mami baldina nga itamusela tamitumu yako hembe nchela isa kutuna vanana hiti ni wakanti watauda wa sindu tsao durbana wa dropan kaya ngembani kwa tantolo wetu hibuti ni mami shtirukumba nga itamusela lisima la kumasikambelo samalwati ya agaive nyasi aguzinyani katu higiti tsanzi mnongono kongonga kumbiso tsumelo bendulwa ingani Sandra Masangu Luis Batista tati konlani kamichini lishiti.
2: Mwasikati nuku anza.

0: Akunene hilo sile moingi set hoyo hoyo ka longoloko ma fambela lo mo jitara twin la hanya montla inga to hibolisana ni aba Diocleciano Matsimba ku tahile hi ka mitiro ta maphoyisa le ka konelela a jitaratu lo hinga to molosa ka le chikati gichile hoyo hoyo ka nwan mnongonoko
1: kana mambo gichile hi tlhela bonga kambe ku nyikwa amole lo hi mitiro ya Radio Mozambique kaskwa heta ola ola leti mahikako lo mstratone zwa hina heta heta ola ola hiviki ga kusukela a 5 kuya ka kasi ifiki ga 9 kuya ka 16 wa julu lwe kasi loko hikari hlola hetlelo ga timhangu hi kumane zwa ko hikhanganele ntimhangu timbire timhangu kutishungetwa a dispatched kunga ku tshotumuka ka mova uwa kasi ayinwani mhangu kuchayisana ka mova ni xithututu timhangu leti ti hundzisile a ntlhanu wa mihefemulo ti bayisela vanhu vanharhu kasi ku hohlomokela a mimovha yimbirhi kutani a mimovha yimbirhi hi byona ni xithututu loko hi hlola leswaku tona timhangu leti maheka kwihi a dispatched yi maheka le ka district ya le Murhumbeni leyi kunene yi dayilaka vanhu vanharhu kasi a shock entre ka rumoto ku nga ku chayisana ka movha ni swithututu byi mahekile aka district ya le ka Pande laha ku luzileku mihefemulo yimbirhi a swigelo bya timhangu leti loko hi cuka ku tsutsumisa ka mimovha ni court de prioridad leswaku munhu a nghena xitaratweni a nga rhanganga ku lava ku ti basopa leswaku makona malunghelo ya ku nghena kani ni ku va makona hi leswi swigelo kunene swi vangeleke timhangu leti ta timbirhi a ku fambeni ka vhiki leke hi nga na kona
0: i swona kambe loko hi cuvuka a tihlayo ta timhangu ta mimovha ka laa vhiki ngambelaka a ku wuliwa leswaku a timhangu ta movha ti karhi ti rhelela hakuva ku ni a gondziselelo yi nyikiwaku hi a maphoyisa ma nyikaku a ka vachimbeli va mimovha se nyamuntlha hi tlhela hi vuya ni timhangu timbirhi ta mimovha leti nga va ti hundzisa a mihefemulo i ncini lexi ngo tshuka xi nga fambi swona laha ka gondziselelo kambe ka mitirho leyi ta ku na yi mahiwa kasi ku oneka timhangu leti ta mimovha
1: a swigelo swa ku maheka ka timhangu kota hi nga wula hi ku tsutsumisa ka mimovha ni makorti prioridad va ha kumeka lava va ku hambiloko hi kona hi koka ngeve va ha kumeka lava va ku va nga le ku zwa chumu hi ku loko vhela hi cuka timhangu leti ku tsutsumisa ka movha swilo swo mahiwa hi munhu a hi swilo swa ku kutani hi ku goheka ka movha hi swi nge ma questions mechanica nada hi cuka makorti de prioridad laha ku cuka makorti de prioridad ku tolovela ku onekela ngopfu leswaku a va ku famba hi swithuthuthu a wu nyiki ka vona va tolovela ku jaha va nga hale ku hlonipha leti nga ti fanele ta vulaha ka mafambelo la xitaratweni maxi a mitirho ya hina ya ha sima makuma ha gondziselela hi ku hi vona leswaku gondziselela hi xoho xi nga xibamu xa hombe eka siku yi ci hi vuna laha ka timhaka leti loko hi cuka fikelege hi mahile ku ringana a 15 wa mapalestra ma nga gondziselelo ya ku tsalangana kasi ka mapalestra lawa ma ve ni mihandzu ya ku gondzisa a 12,641 wa vanhu va ku famba hi mikondzo lomu switaratwini lomu ka tindlela leti ku fambafambaka mimovha lomu swikoleni hi ku tiva leswaku vanana vanyingi va ha yi lava gondziselelo leyi hi nyikile gondziselelo ka nhlayo wa 5,074 wa tialuno laha ku nga hani 98 wa vagondzisi a vachembeli va mimovha ya tixaka tokhe hi nyikile gondziselelo ka nhlayo yi ringana ku a 7,700 hi nyika gondziselelo ka vafambisi va mabasikini hi nhlayo wa 1857 kasi a vafambisi va swithuthuthu a gondziselelo ya hina hi nyikile ka nhlayo wo ringanaku a 918 lomu mabazarini nguvunguvu wa provhinsi ya hina Nyambani yi onekela leswaku ni mabazari yo tala ma nga lomu switaratwini kuma haloko ha fambafamba nguvu hi nyika gondziselelo hi gondzisile a 21,036 wa vaxavisi ni vaxavi hi ku a hi vaxavisi ntsena hi na wuvo xava hi tolovela ku xavela na hi laha riweni hi na wuvo xava hi tolovela ku hi rhandza ku xava leswi swi nga laha riweni hi tshika ku nghena mabazarini ma ku ha tolovela ku famba hi nyika gondziselelo leyi lomu ka mimovha leyi ya ku kekeka vanhu hi nge mixapa ku ni vacobrador va nga vaseketeli vona wu lava ha tolovela ku bulisana nguvu navo hi ku onekela leswaku a vunyiki ka vona hi vona va hundzaku a muchembeni va tata vanhu lomuyani va tlhela va nga vi na xihlonipho kwalaho ka ku tirhisana ni vanhu lava hi kuma haloko hi gondzisile vhiki leki a 1,576 wa vacobrador hi ku tsalangana ka vona kasi a mimovha ya khelelwa hi vapassagero va ku tsalangana makunu na vona wu lava ha bulisana na vo kusa vonawo loko u vona swaku movha wu tele hi wena u fanele ku famba ndza kuma wun'wana ma ku ha bulisana na vo na vonawo hi tinhlayo hi kumile a 21,746 hi leyi gonselelo hi maheleko a famba wa vhiki
0: i jona kambe ka gonselelo leyi hi ta vuya laha ka ku ndlulisa a nhlayo ya vanhu lomu ka movha vapassagero va hlengela kasi ka ntirho lowu mu taku na mu huma ha kota maphoyisa va swi kota kasi ku fona kumbe loko va hlangana ni muphoyisa ka kona la xitarato va wula leswaku alomu ndzeni ka movha hi hundzisile nhlayo kumbe ku ni loyi a nga petiwa a ku susumetiwa ku va laka ku petela vanhu va kobredori va ni swaku va ku chovha va ku ni u ta kuma ku enela va ku va enela hambi hi vanharhu ku va movha se u tele
1: aka swigelo swin'wana va kona va wulaka va nga ni wuhlengeleka maphoyisa swikhoke leswi talaulaka ku kumeka hi luya a nga a kuma xitulu loko va ta peta lowo vhumala xitulu se a nga zwi ku tshama khwatsi hi yena a kumeka ku na khala maxi yena loyi wo ta koramisiwa lomu ka movha muani khati omiyela a nga wuli chumu kani lebyisa loko a ta kuma na maphoyisa a chisiwa van'wani va kumeka na va karhi va hlundzuka van'wani va bongabonga a hina hocelwa mimovha ya kala maxi a rivakelwa leswaku a wutumi gaku hi gona girhangeleko a ku hundza a ku hatla chikela lomu a yaku kona hina ha tolovela ku hlohletela leswaku loko u hini programa yo suka masexi zama ku vhuka matrege maquadro u zama ku phendzula kasi u ta ku yini u ta kufela ku ganya nkama hi ku loko u ku ta ganya nkama leriweni a movha a hi wa wena a wu tika moto xikela hi wona xin'wana xigelo xi vonaku a va chembeli a te maquadro lomu tipurasa matrege yi kona mimovha ma ku hina vakheleli va movha hina hi celwaku ka man'wana hi guma se hi ya xikuyini hi ya lava lowu nga laha ndleleni xa ku nga wu hi teka hi nga ha rindzeli lowu nga le bixeni ma ku swa kumeka swihi swikarato leswo a swi kombela nguvu ka hina wuhokheni tanto hina vo kala mimovha na hina wa mimovha a hi hlengeleni hi mahanyandza yin'we kasi hi tlhelisela ndzhaku timhanga ta swikarato swa timhangu
0: kolomu ka ku ndlulisa nhlayo ya ku ya vanhu lomu movheni ka tshuka koneka leswaku a ka nkama lwa ku vanana va ya xikolweni o masexi ora ni loko chukela xikati xa madozi hi wona a mimovha leyi yi ndlulisaka nhlayo ya vanana lomu kamukaka mixapa a yin'wani ku vhala xipfalo a va vhalanga n'wanana a tshama laha handle o famba basi a ku vhaliwanga nchumu n'wanana hikuva a nga ti nchuma se ku o kokiwa a petiwa lomu movheni hi cobrador hikuva a nga celiwa hi hi ntirho lowu mu mahaku kasi ku nga oneki u nga tshuka oneka timhangu leti nga to ku tshuka ku luza vutomi vanana vanyingi kumbe va bayisiwa
1: sempre mabulo ya hina lawo loko hi lomu mapurasa loko hi lomu ka ku tirhisana ni vachembeli hi kombela leswaku va nga hundzisi nhlayo loko hi vulavula hi ku hundzisa ka nhlayo hina hi khedi leswaku lava va vanana lava va passageri para hina vokhe va passageri a xileletelo hi xisiyaku hi lexa ku kombela ku va nga ta timovha cini ximahekaku loko va tiva swaku maphoyisa ma laha ka nsinya wo karhi ma laha ka ndzuti wo karhi va chikela laha ya kun'wana ka makhati a nhlayo na hi ya yinene un'wana ka makhati u ta vona vanana na va hundza u nga swi tivi ku vana lava wuwa lomovheni vo pumbi va vabyeliwa ku hundzani la ka maphoyisa swi tolovela ku famba swi maheka phambeni makunu hina ha simama ku yini a ku nyika gonsela leswaku a va chembeli va nga hloti maphoyisa loko hela xitaratweni va nga mahe va vanene loko va wona maphoyisa hambi loko ku nga hina maphoyisa va wa mahe va vanene ku hi wugamu loko swi ya goheka sempre ma ta xikela maphoyisa ntan'wu hi lebyi xileletelo hi tolovela ku cinkela loko ndzi chusa ndzi va nga le ku famba ndzi nga vulavulanga timhaka ta byala hi sechile timhaka ta ku sungula na ku vulavula timhaka ta ku tsutsumisa mimovha mintirho ya hina yi maha a ku secha ka vatsutsumisi va mimovha kasi a vhiki legi hi sechile a ku ringana a 528 wa mimovha a 93 va kun'wile na vatsutsumisa mimovha lava va tsayisiwile va nyikeliwe mimulta kasi a 14 hi lava va nga suseriwa amakarta hi ku ve na vatsutsumisa a ku tlula mpimo ndzi vala ku vulavulanyana kambe hi byala hikusaga simama ku vonekela a vanhu va ku nghena switaratwini na vapopiwile mintirho ya hina hi yimahile hi nhlayo ya ku 39 wa masonge ya ku secha timhaka ta byala laha ku sechiliweke ku ringana 125 wa vachembeli a 5 ni 3 va kumilwe na va karhi va chembela mimovha na vapopiwile kasi va tsayisilwe a ka ku tsayisiwa loko a 5 wa vona va tekeliwe makarta kasi ku yini va ya nwa byala kasi loko va gama ku nwa byala va tave va wisa nqondo va tata rikoperela makarta yabyo hi leti ndzi nga lava ku kombela ngopfu ku hi vulavula hi tona kambe ta byala kasi hi kombela fumbe va chembeli va wa suke ka timhaka ta ku nwa byala va khoma vulanti
0: Ijona a madzwala lawo maniwa ngovu hi kumbela akaviki kambe uku hontiru handle ka kuteka a mapasi alomo hi vulavula hi lomitirweni kwihi uku hontiru a mitiro maphoyisa kona xitarato ma haku ku alava nwa ku ngovu madzwala hi vachimbeli va mimova lawo kuteketa vanhu vaya mandawu ku hambana hambana ni vona vanwa kambe kuni lava va kuma kuluma ama mitirweni lomukati kuponi lavo loko kumbela ka viki mun'wana ku chikela kaya a nga se na chikela kaya a

0: pfuxeta leswaku hi ni swiphica hi ma-final decimana ku van'wana va vula ku a ndzo suka hi le muchadweni ngiwa hi kona nyana loko u ya muchadweni swa swaku wena wa khoma kopo lava munhu wolako u ya a khoma movha nhompodi u yena u khomele movha ku u ya hele tsakweni maxipodi u ta goha le tsako leyi a swi tsakisi ku va ku wa hi le muchadweni wa manyana makona amanziko va ku kusuka ka hina la muchadweni i xichayisile ximani manyana i tibayisile kun'wana ka xikari i ha khomolele movha hambi ku luza vutomi zvokhe leswi a swa ha saseki ntawu a hlohletela ni ku gondzisa vokhe a vachimeli va mimovha leswaku va wahlomeli a kodo kasi a byitiwa masi loyi wa ku fambisa vanhu loyi a nga buvhi ku ya vhula kodo a tekele ku byi twa ku a nga n'wi byala hikuva swi tiva yi gondzile leswi le xikolweni ka
1: a timhaka leta ku ka vachimbeli va ku va na tikarta ka tshuka a vhiki nga bela va kumiwile ku kumi va na ku kumi vachimbeli lava ku va nga na matshamela manene ya ku fambisa mimovha kumbe a byi se na humelela
0: se tlhengana na to masikwana lawa hi ku ve hi laha Radio Mozambique hi walaya ku kombela a ku hina vapapayi hi ku hi nga kona lomi tini hi tiwaka swa ku leka ya ndzi ni movha a hi tsikeni swa ku ndzi a gondzisela mufana wa mina a munhu a gondza a movha a xikolweni hi kona ku nga ni malunghelo ya ku gondza movha ntawu loko va hi kona lavayani va ndzi ha mu nyika movha n'wana wa mina a ya tsutsuma ya ku hi kwihi a movha wa nandziha a n'wana na loko mu rhuma ku ya bankeni poda ya hundza le bankeni a famba lomu ku famba a chayisana ni vanhu ivi wa nga laveki kambe ku hi gondzisa a mimovha vana na le kaya a fikile hi tsakile hi kuma nanginato timhaka leti loko hi hlola a hi tivi hi ku ta levheji yo fambisiwa lomu tindleleni maxi lomu switaratweni ya kala mhaka leyi ya ku tshuka kumana ni munhu wo kala nga hi na karta a nga swi tivi ku fambisa movha
1: hi swona hi la ku gemeta a mabulo ya hina nyamuntlha magezu yo ya ku gumesa kumbe xikoho lexi hi nga rivakelo
0: amagezi yo gumesa xileletelo hi nga la ku xisiya kota tolovelo masiku lawa ngopfungopfu ku siku kha hi nyamuntlha hi cile ni hunguva ndza kholwa ku hunguva yi biliwo a tindhawu tinyingi ta provhinsi ya hina ya Nyambani hina vachembele hi kombeliwa leswaku loko hi lomu switaratweni masiku laya tihunguva timixu leta tihunguva nga hi wa lumeka magezi ya mamedio ka siku loyi a ta ku hi phambeni a ku wona loko hi tsandza leswo a hi lumekeni ma-emergency ku nga ku tsopetela ka maka movha a magezi lawa hi mani ni tamo leswaku loko a ta mungana hi le phambeni kutani hi ndzhaku wa swi kota ku wona ku nga ku ku ni chumu le phambeni loko hi gohekeliwa hi mimovha hi wa kombela leswaku hi zama ku yi thutha hi hlehlisa laha xitaratweni hi ku masiku lawa vhela ya hunguva wa tshuka munhu a ya tigumula laha ka movha wa mun'wana a va nga timanga hina va ku khelela mimovha hi kombela leswaku hi hlonipha vutomi ka hina ku hlonipha ka vutomi ka hina ku ya u wona movha ku lowu wu tele u ku famba ndzi ta kuma wun'wana ha celwa ha ku yini macha a hi zameni ku seritara hora na ha hele kaya hi nga zami ku seritara hora laha xitaratweni hikusa swa hi vangela timhangu swileletelo ndzi nga lava ku navela ku swi siya hi vito ka department ya transit
1: hi swona hi bongile muyingiseti hi lavo gameta hi laha a mabulo ya hina ka longoloko ma fambela lomu xitaratweni nyamuntlha hi ve hi bulisana na bava Diocletian Matsimbi loyi a nga hi hlamusela kumbe a nga hi nyikaka tsakanyo wa vhiki nga bela leswi nga fambisa swona ngicile.

0: Mwengise tuwa kuranzeka hakulosa kama hungu ya usiganya mutla mahungu la maula kulijia ku abandla mavinguti kufirilimu hili kishola ku a mitiru ima hewa ku imifumu ya mganga li rangilu waku hii bandla legi chimu cha provinsi ya Nyambani. Na mitireta udaa hulumi Nyambani yila yela lijia kuwe ababaji lava hanya kuni chikungwa ncha agaive basimama kuwe batintiriwa leja ku abatiri lava kumeka kulu hospitali ile wagonsilwe ku kubeba imifihla kalo akamatenderela ya babaji kasi mama chikarato cha kuve abamadala bahluphiwa lomingangweni leji maha kuve babangula akati ndao takambana mbana achikati ndechi nakona kausikulegi hula kuleja ku amaphoyisa ya konleta mafumbelo mustratini malayela kuve vanhu bafambisa move kuhloleka vahini hlayiselo nene lumustratwini kasi kuve vanga kumani chikarati lechi cha tihunguva nguvunguvu azvikhatini leswa kusangula ka siku hi lawa ni man'wana hi ta ku nawo ka wasikanyamutlha mahungu lama tsalela ku matlha magondzo ya mina Thomas Valoyi aka michini ku na Louis Batiste muxivela ka wona wingisetileki nene. Mahungu ya usiganya mutla se uga umwa kumambiri ni gingu kahweti ya malata kunyane. Lempi magitumambiri makumambiri klani ni gingu. Itavi hisangula mahungu ya hine ya usiganya mutla na ula lejwa ku. Ama poyi isaka huwini maula lejwa ku. Manga tatitile la vanya mjiri la vatingenisa la ku. Ka shikaratu usha kuwe vakosha ni kuwe wawanetela. A kurula ka mgangalu yani. Ikwa laho makona majaha sima kumaka kumanjini. Kama poyi isa ina kulore Danison ya kula.
1: Munhu wa majaha wona mangalo mangeli ka maphoyisa a ka huweni maxingeti wako a ku panzelela a tibanka ni ku yiva a zvigotso zva ku tsalangana. Majaha ya malembe ya 16 ni 18 anos makumeka ku mangeli ka maphoyisa manga khomiwa a muvhulu lowu wunga hunza. Aka ukumuwa loko, a mapoyisa, hiwona manga kuma ati telefoni, ame mfukadori, ama LCD, hambi nishungwani jigoto. A majala manga mangeni kama poyisa kakamalo, hiwona makumeka ku matilaya.
2: Vero ndesherezo shkozi jinamia gazi. Kiramu ya sertaro mabola. Ewe ndragamo telefoni ili mdarembi.
3: Ize nkisumusi shkiri ando vandalizar bankaj.
2: Isu yu nushta. Memu na ora kishagaro na meyakata miligaro.
3: Shagaro nkiora?
2: Zume nushwa shki foron umu.
3: Desta vez você não estava?
2: Não.
3: Mas sempre você sai com ele?
2: Sim, sair com ele.
3: Está aqui nas mãos da polícia. Como é que se sente?
2: Mas
3: está aqui no comando por quê?
4: Por causa de telefone. Uns dois telefones que eu conheço. Amplificador nenhum e amplificador que eu conheço. O que eu sei são uns dois telefones. Só o que eu sei, na minha parte. Sim.
5: Para onde?
4: Numa banca do lado de um bom gênero.
6: Se sinto muito mal.
5: Está muito mal o problema.
6: Entrou numa banca.
5: Roubou numa banca?
6: Uhum.
5: Roubaram o quê?
6: Eu só roubei duas bebidas só.
5: Por duas bebidas?
6: Uhum.
5: Sempre vocês fazem esse trabalho?
6: Não.
1: A Murangi, ele uma operação de Lumka, Rungwene, Arlindos Guedes. A ulele ku a mapoyisa, ma hatasi mama matira, kasukukoma, a mangwani majaha ma kumeka ku, ma kumbisa, a ubihileki. Lumuka huwini.
7: Na mapoyisa ile mafrani nukutira. Matolo hitirili, mama jala ya kwati, ma wanakala manga. Kuma mapanzelela de banka, mateka maparelho, matelefone.
5: Hatasi mama mutira kasi kwa ujamba ni kikalanza ukahuni.
7: Nesho jura ulangu, ulangu wa mapoyisa mala kwa kutira mayalane. Ni kukuma wangwanya nila wa hacho tako.
1: Mungu wako ona, anga kumeka guanzelwa a banka. Hiena, akumbisa kulitza aku, hintiru mahewa kuka mapoyisa. Langa kumeka, akuma ajilu jayena, junga kumekili jiviwa.
8: Mapoyisa nza mabela manga, endi nami nonzi za giliku. Deixa conseguir o que eu quero a leis. Bom, gango, ama continuar a tirar lá.
5: O no guancha a banca do.
8: Vou bater com bem hamel antes de ter vada chicava, ba ama cadiados, ma fuleca hoje. Pavulava teka wa itikisase lirwanga chanza shisala kwa
1: mungu. Litsa kuya mungu wanga kumeka aivelu alumuka hongweni. Nzako wa mapoyisa, ama kumile, ama jahala, ama shingitu wa kuku huona, maanga guanzelela ati banka maiva. Kusuke laka hongweni, hungulegi, giru melu hamina, Danielson Nyakula.
0: abantu mavingutiko Frelimo chimu cha province Nyambane lekingavinzutini ka wazibililoi ka sikuhlola lezi nga mitiri mahiwako hi mifumu ya miganga le mifumu wako hi zwero zwa bandla ga Frelimo ina kulora rimindo masingi
9: hakune ina kulora a partir do Frelimo yivi kumeka lomuka mukhangano wa ukhano wa ku la kuhlola lezi kunga mitiro hi mahilweko hi mifumu ya miganga lomo a provincia ya Nyambane a mifumu le ya kurengana khano hi fumu wa ku hi partir do Frelimo la hakunga na doropa ga Nyambane doropa kama chichi doropa na chalika vilakulu chalika masingi zwimwe nile ka ohonwine makuno esau mayela ikhamsele zwa kulomu chikarika khano wa tihweti ni yi a mifumu leyi ya Frelimo ka zwidoropana leswi yi swi kotile a ku landzisa leswi swi nga swi gimiwa hambileswi ku onheka ku xikarhati xa ku pfumaleka ka timali loko a wulile esau mayela
10: ya valiação ya yinene ta timunicipi leti ti fumiwaka ha Frelimo lomu ka provinsa ya Nyambane ti na ni manifesto leti hi nga famba hi huwelela kama ya maelections a ku vuya ka wona a wona ku zwin'we ni byin'wana hi mhaka ya ku kala ka mali a swi koteki ntao ho bulisana ni vaidilidade no município da Rena e Gili falando com a Hakasi que João Cleiro Ringa e Arria Niquela Catitsungo a cama e a campanha eleitoral que está se cotiça com Iene porque a Titsembiço Ringa nasce que João Cleiro Ringa a fama de Uerela tem que ser mais rio para o bem do povo e o bem da Frelimo
9: com o Laulaca e Saumayela na Corrim Tiruja Bangama vem com o Tico Frelimo Lomo a I Nyambane Loco a Silílio Jacu Hakunene a Mifumo e a Miganga e a Leca Massingi Kahuini machichi doropa ni ka Nyambane ni le ka siku yi karhi yi tirha kambe na yi karhi yi kucu ku nga yi simamisa yi tirha ka siku loko ku ta xikela ka mali wa ta hlawula mani ku nga onheki a switikamezo
0: a mitirhi ya taudahu lomu Nyambane leyi layelako a vanhu lava hanyaka ni xipungwana xa HIV leswaku vi va nga tshiki ku nwa makinini kutani ku ya teka lomu swipitali leswaku kota kula ka mitirhi leyi a va dahi lava kumekaka ka miti ya ku hambanahambana va sangule ku gonisiwa kasi ku ve va tiva fihlakalo wa ku ve va nga haxi a vanhu lava kumekaka ku va ya teka a makinini laya ku ri va tisa a xipungwana lexi kota kula ka murhangeli wa ravi gaudahi ga xitshungu hi xiyimo xa urangeli ga taudahi xiyimo xa provhinsi ya Nyambane i vula leswaku a vanhu vanyingi va tsutsuma ku nwa a makinini kutani ku ya teka na va vula leswaku a vanhu lava kumekaka ka miti ya taudahu a va na fihlakalo kota kula kakwe a va dahi lava kumekaka ka miti ya taudahu va simama va hi ni fihlakalo kota leswi va gondzisileko Grimeldo Alberto wa tshembisa leswaku loko ku tshika ku humelela wo karhi a haxaku a mubabyi loyi a yaka ya teka makinini ku ni swikhatisi leswi kumekaku na zwimahiwa kani leswi kota ku vula kaku a ku se tshika ku zala swikhwatsi leswi hileswaku swi ni tshemba swa ku vadahi lawa va gondzisilwi a minayo ya ku veka a fihlakalo ka woneka chikarato cha kuveva madala va hlupiwa lomu ka miti ya ku hambanahambana lomu va hanyaku ni maxaka ina kulori ora siro mau
11: a ku hundzeka Gidgard mhaka ta ku yelana ni tihanyi ta ku yisiwa ka vanhu va hombi hi tona ti nga va ti woneka lomu ka provhinsi ya iNyambane ku fumeni ka lembe le ka 2026 a madistritu ya ka Masingi ka Vhelankulu ni Zavala hi kona ku onheka nguvu wa tihanyi tisiwaku ka vamadala a murhangeli wa mitirho ya ta vusingareli lomu ka provhinsi ya Nyambane yana swolaku wa xikarhato lexi xa ku vanhu va hombi va hlongoriwa mitini ale leswi zwona zwi kumeka na swikarhi swi nga tsakisi ka provhinsi ya iNyambane Dulia David yena loyi a hlamuselaka swa ku na ntirho wu mahiwaku wa wu hlohloteli migangeni kasi ku va ku hloniphiwa a timfanelo ta vanhu va hombe Dulia yena loyi a wulaka swa ku wa ku tala ka vanhu va hombe va hlongoliwaku lomitini va xungetiwa ku va loya hi kuma loko va kumeka na va karhi va tsutsumisiwa lomitini va ya va amukeliwa ka tindhawu ta vusingareli ti vekeliwa ku hi mfumo Dulia David wa kumeka na karhi a khongotela vanhu leswaku nga va kumeka na va karhi va hlonipha a timfanelo ta vanhu va hombe
12: zwikwazwi mahiwaku xa kama i fanele ku a ku tshingisa a mitirho leyi tirhaka lomu ka makomunidade ya hina para ku daya swidalana swi nga tshingisi ka provhinsi ya hina
11: Dulia David murhangeli wa mitirho ya ta vusingareli lomu ka provhinsi ya iNyambane
0: hi bongile amaphoyisi ya ku onhela hetelo mafambelo mu switiratini lomu Nyambane ma layela leswaku vanhu va simama va hlonipha a chikati le chichachishika heleja ku nimishu kukumeka kwini tunguva ambukambe achikatini cha usiku inakulori Sandra Masango.
13: Maphoyisa ahe kuvonela xitarato lomu a province yengembani hilaha va kombelaku aka vachimbeli va mova ku nga va famba hi ndlela ya yinene ngopfungopfu ka masiku lawa ya xirhami. Diocleciano Matsimbi va lehe ka mitirho wo eta maphoyisa kuvonela xitarato lomu a province yengembani hi loyi a wulaku leswaku ka laveka ka siku vachimbeli va mova va famba hi ndlela ya yinene ngopfungopfu ka masiku lawa ku onekaku a hunguva.
14: Masiku lawa ngopfungopfu ku siku kwa nyamuntlha hi cile ni hunguva. Ndza kholwa ku hunguva yi bile a tindhawu tinyingi ta provhinsi ya hina yinyambani. Hina vachimbeli hi kombela wa leswaku loko hi lomu switarateni timixu leta tihunguva nga hi wa lumeka magezi ya mamedyo ka siku loyi a ta ku phambeni a ku wona. Loko hi tsandza leswo a hi lumekeni ma emergency ku nga ku tsopetela ka makamofa. A magezi lawa hi mani ni tamo leswaku loko a ta mungana hi le phambeni kutani hi ndzhaku wa swi kota ku wona ku nga ku ku ni chumu le phambeni. Loko hi gohekeliwa hi mimovha hi wa kombela leswaku hi zama ku yi thutha hi hlehlisa laha xitaratweni hi ku masiku lawa vhela ya hunguva wa tshuka munhu a ya tigumula laha ka movha wa mun'wana a va nga timanga. Hina va ku khelela mimovha hi kombela leswaku hi hlonipha vutomi ka hina. Ku hlonipha ka vutomi ka hina ku ya wona movha ku lowu wu tele u ku famba ndzi ta kuma wun'wana. Hacelwa ha ku yini macha hi zameni ku seritara hora na ha hele kaya hi nga zami ku seritara hora laha xitaratweni hikusa swa hi vangala timanga.
13: Magezo ya Diocleciano Matsimbi wa mitirho ta maphoyisa kona xitarato lomu provhinsi ya yengembani ni ha kombela ka vachimbeli va mova ku va famba hi ndlela ya yinene ka masiku lawa ya xirhami.
0: Basi murhandzwa mi nga se thela ka hungu leki chikela magumu ka laha hi nga ma lunghisela ku ve ku chiketisela ka wusuku nyamuntlha. Mahungu lama tsaleliwa ku ma tlhama gondziwa hi mina Thomas Xivaloyi aka michini ku vina Louis Batiste hi simama ku muxivela u yingisete ginani ka mitirhi ya simamaku ya Radio Mosambiki kipelele.
15: Muzile mahungu ya inyambane.

0: Joaquim Akwakwa Ngozi, a Moçambique, na 22 horas e 30 minutos, Américo Mucumba, Gonzalo Matinho, México.
1: Matimu Yasiku.
2: Kunene hilosili inakulori hilosili muengisetu wa Radio Moçambique. 21 julho walembga 1967 igualuza utumi Alberto Lutuli nunamungwe angahili maonela ya kufikela atiku hombi Afrika kwa nyana atiku gajuni hikava kolonyi kuvi mulandu ojengwe akuwa mkela chihiwa chalit tiala na kunikurula Prêmio Nobel da Paz, John Albert Lutuli, nakona angativiwa kota mvumbi vituga vazulu, itualuili hi lembga 1898, akutivi kihweti ni siku gakona, avi mgunzi sini mulanzi sili wali titifamala na kuni mavengutiku politika a Afrika Dzonga. Musangula matimu ya siku maluma nchini kamina Ameriko Mucumba, Luis Batista, ibasopa mchini. Mwana wa unharu wa Murisi, John Bunayani Lutuli na Tonia Gumedi, Alberto Lutuli, italiwa kusuhanika Bulawayo nyamukalevi. Dazia do Sul. Kameni a papai wakwe angaluza utomi Lutuli ni mamano wakwe va khlile a Grothville a Kwadukuza provincia ya KwaZulu Natal. Ive a unzwa hi tiu wakwe Lutuli Martin chikatini lecho angahe murangelo a makolwa ya Kristu chikara kamazulu makololawa manga hanyala a unzinyati. Alberto Lutuli ive a mukela jugonzo a escola missionária a Dropenga Natal kusuhanini Petersburg ive mugonzisi a Adams Mission State College kusukala 1921 kala 1936 kamenu wakona low ilumbili a Conselho Cristão a África do Sul ive murangelo watichichi tenga hi mzene ka tlanganulo nakona presidente da conferência missionária do Natal 1952 ave nzene ka pulu gaku ala hijuneni au kuzisi pulu jingarangelo wa hi Congresso Nacional Africano bandla angagirangela a provincia ya KwaZulu Natal wala haka chigelulechu wa mfumu umususili rita mwini anga jurangela hamijualeju Lutuli ipinyamili ismabilu kulwa kasi kubi ponisa atiku gajuni hikabandra ya lavavanga kinyaveza avanatiku hihweti ya dezembro leju hilembga 1952 Alberto Lutuli ive akongwa a valelwa yena ni 156 vanwani vaina kuluri vakwe lava vanga lwela akhululeko na valumbetiwa kuvona vuwa hi va tukumeti. Hi mayo wa lembe ka 1959 a rumelwi masin'wini ya mimova leyo a nga tshama 5 wa malembe hi ku landza nawu wa ku tsayisa lava va nga maha mitlhangano handle ka nawu na wu nga bohelwi hi mfumo wa ukhinyavezi kutani wa ukhuzisi apartheid hikwalaha ka kulwa ni ku nyiketela kakwe kasi ku tshinya swikarato xa apartheid Alberto Lutuli ive a amukela a Prêmio Nobel da Paz hi lembe ka 1961 na ku hi mulandu ojen'we ku amukela chihiwa lexi. Julho wa lembe ka 1968 Alberto Lutuli ive aluza utomi hikwalaha ka nghozi ya xitimela a siya chiwundza ka nyipi ya ku lwela khululeko wa Afrika-Dzonga. Basi muyingiseti ka matimu ya nyamuntlha hi te 21 ka julho wa lembe ka 1967 ive aluza utomi Alberto Lutuli nunamungwe angahini maonela ya kufikela atiku ga Afrika Dzonga eka vakoloni va apartheid. Ku ve mulandzi wo zhen'we na amukela chihiwa cha le titelanaku ni kurhula Premio Nobel de Paz. A matimu lama gamisaku malongiselo matlhela ma hlawutelwa ha mina Americo Mukumba Luis Batista i basopela mchini manziku 22 ka julio hi ta vuya ni man'wani hi ma 5:50.
1: Zile amatimu ya siku.